ngathi sina muva liyabukwa ongafuna ukusuka siyamgudla uyazi vele siyabududula and the foodless group usikhuthuza amagugu.

Re tswelela jalo mo retse timana ya bushupa ntse e buela jalo ya re janong ke itse gore morena o thusa motlodi wa gagwe a mo utlwa a le kwa legodimong le le boitshepo la gagwe ka thata e pholosang ya letsogo le le jang la gagwe. Bangwe ba boka dikoloi tsa tlhabano, ba bangwe ba boka dipitsi, mme rona re baka le ina la morena modimo wa rona. Ba bangwe ba ikgantsa moretsi ka se ba se ba nang le sone jaaka temana e bua, ba ikgantsa ka dipitsi tsa bone, ka dikara tsa bone, ka dikoloi, ka matlo, ka bo eng, mme rona re ikgantsa ka leina la morena modimo wa rona, leina le le kwa godimo, ka gore ka leina la morena moretsi re ba feng, re ba feng, ga gona sepe se se ka emang kgatlhanong le rona, ka gore ka leina la morena wa rona Jesu Kriste re ka bona phenyo. Ka bokhutswane moretsi e le jaaka na le wena re tsamaile mošong wa montle ona mo thulaganyo ya rona ya letlhabile jaaka re ntse re bala Psalm ya 20. E re Modimo a ne le wena a go utlwe ka letsatsi la kalelo ya gago, a leina la Modimo wa ga Jakobe le go femele. Re bo gape re kopantshiwe nna ke bile sešhebo a rena thekere kagišo.

0: tumelela ke go amogele ke go dumedise mo retse kolopeng ke thulaganyo ya rona ya obamelo le mino a sedumedi o kopana le go dumedisiwa ke wa gago mokgankgara lopang wa golobilwe mme le fa go ntse jalo mo retse yo montle wa sebaka sa tiro ya setšhaba ke go amogela ka boitumelelo le lorato mo thulaganyo ya rona maikemisetso a mangwe fela ke go ruta lefoko la modimo le go gakololana le go ganela mo tseleng pele ga nna le wena re tlabe re bona gore tsatsi la gompieno re kopana le moruti ke a leboga
1: mo mošong wa letsatsi ke rata go dumedisa bareetsi botlhe ka leina la Jesu wa Nazareta re leboga modimo o re bolokile mo bosigong jwa letsatsi modimo o buile gape o re segwaditse lo dumedisiwa ke moruti o Thibeng leina la ka ke a leboga ke tlhaga mo South Africa ke rata go leboga modimo o re nayang tšhono e go ka bua mmogo go shera lefoko la modimo mmogo mme pele ga tsotlhe ke rata gore re ka leboga modimo modimo ya maatla otlhe re ya go leboga ka Christ Jesu wa Nazareta re leboga tshireletso ya gago re leboga maukelo botlhoko wa gago re bolokile o re segwaditse gape ka moso o mošwa ke a rapela ke rapela bareetsi ka Christ Jesu tshireletso ya gago ba tshegofatse modimo o maatla otlhe botlhe mo ditirong mo ditsileng tsa bone ka leina la Jesu wa Nazareta re ya leboga in Jesus mighty name. Moreetsi o montle mo mošong wa letsatsi ke rata ra lebelela lefoko la modimo mo bukeng ya John chapter 3. Re rata go leboga modimo ka lerato le o re ratileng ka lone modimo wa re rata mme tota tla re lebelela thata-thata Hebrews chapter 11 Bahebera chapter 11 re lebelele tiro ya modimo ke rata re bua ka kgolagano ya motho le modimo modimo o re ratile re bone ko tshimologong fa modimo o sena go bopa motho modimo o bopile motho wa kgolagana le ene ba ba le kgolagano e ntle thata ra itse ko tshimong ya Edene go ne go sena gore motho le go rapela yaka ke ntse ke rapela yana a ka re wa rapela modimo o ne e nna one o tsayang nako eo go ya go bona motho go utlwa gore motho o tlhotse jang mme jaanong moreetsi ke rata ra bala lefoko la modimo ba Hebera chapter 11 verse 1 e bua ka tumelo e re jaanong tumelo ke go ikanya dilo tse di solofelwang le go tlhomamisa ka dilo tse di sa bonweng ee ke rata gore ke re bue moreetsi wo rategang gore modimo o neile motho tumelo pele motho o ne a tshela re na le mefuta e mebedi ya tumelo e leng gore e ne e kgona gore pele go ne go dirisiwa ha ke dirisa le a dingwa la seeng e re na le natural faith re na le gape supernatural faith pele e ne e le natural faith natural faith ke go bona jaaka ke dutse mo setulong jaana wa se bona o bo dula mo go sone seo ke tumelo ya tlholego e motho mang le mang a tlholegang ka yone dilo di ne di siame jalo batho ba ne ba dira jalo le modimo modimo o ne o bua le batho ka gore plan ya modimo e ne e le gore motho a tshele botshelo jo bo sa kutleng e ne e le gore motho a phele le modimo ka bo sa kutleng mme jaanong motho o latlhegetswe ga a sena go latlhegelwa modimo wa bona gore ka gore Adamo ke ene a tsentseng batho kapa a re tsentseng mo mathateng ao re tsalelwa re le kgakala le modimo mare modimo ka e le modimo o re neile Adamo wa bobedi mo Adamong wa bobedi ke mo yanong re dirisang supernatural faith tumelo e leng gore o dumela dilo se o sa di boneng mme morago di bidi diragala tumelo ke gone go ikanya dilo tse di solofelwang re ikanya modimo re solofela modimo o sa kang wa o bona ka matlho.

0: o ka kgona mo reetsi o montle ke tumelo ya gago e ka go direlang jalo ka mohau wena fela ha o dumalana le modimo wena fela ha o letla modimo gore modimo botshelo jwa ka kijo ke mo ka motrena fela Christ Jesu a kgona go go thusa moreetsi ke ka tumelo re ka tshela ka tumelo e bonwa jang tumelo wena o bula pelo ya gagwe ya gago mo Tenolo 3 verse 20 Jesu a re bona ke eme fa monyako ke a kokota me fa motho le ha ile mang a ba utlwa lentselaka a ba bula a re ke tla tsena ke Jesu la lelo le ene le nna se se diragala ka eng ka tumelo moreetsi o montle ke ka tumelo moreetsi modimo wa re rata modimo wa go rata moreetsi o montle modimo wa go rata o botlhokwa tlhokwa mo pele ga modimo ga gona motho yo o tshelang mo lefatsheng le a se botlhokwa mo modimong modimo o na le lebaka la gore o bo o tshela mo lefatsheng modimo o na le lebaka la gore a go dirise letla moreetsi o montle sekaseka kgang eo lebelela kgang eo gore modimo o rata o tshele ka eng re tshela ka tumelo ke ka tumelo hela e ka kgonang gore re kgatlhe modimo ka yone mme o e bona ka go bula pelo ya gago ka go letla Kereste Jesu a tsena mo botshelong jwa gago mo ba Roma chapter 10 moreetsi o montle ba Roma 10 verse 9 yone e buisega ka tsela e ntseng jaana gonne fa o ipolela ka molomo o re Jesu ke morena o dumela ka pelo gore modimo o mo thusitse mo baswing ere o tla phulusiwa gonne go dumela ka pelo go isa motho tshiamong go iponela ka molomo go isa motho pholosong ke buile gore re tsalwa re tsalelwa mo boleong re tsalwa re sa siama mme go ke ka tumelo fela ke yone e ka re isang tshiamong ke yone e re busetsang mo seemong se modimo a bopetseng motho mo go sone modimo o siame a bopa motho a siame modimo ke modimo o tshelang ka bosakhutleng o bopetse motho gore motho a tshele ka bosakhutleng motho o tshwanetse go tshela botshelo jo bosakhutleng mme re latlhegetswe ka temana e ke sa tswang go e buisa ke yo ka tumelo fela moreetsi wa ka o montle re ka o ka kgonang gore o boelane le modimo o kgone go boela mo tshiamong re tle re buire le batho re re ga gope o siameng la hela le mongwe fela Jesu Kriste o tlile go re siamisa Jesu Kriste o tlile gore re kgone re tshele botshelo jwa tshiamo re le mo lefatsheng ke ka tshiamo ke ka tumelo fela botshelo jong o ka bo fitlhelelang moreetsi wa ka o ka bo bona botshelo jo o bo tshiamo ye wa tshela o siame o le mo lefatsheng motho wa siama a le mo lefatsheng baebele re tlhalosetsa le ka monna o le Jobe Jobe fa satane a ne a kopana le morena le modimo o botsa modimo gore modimo mmotsa potso ya gore o tlhaga kae a re nya ke ntse ke kgarakgatshega modimo mmotsa potso gore a ga ise re ntse o kgarakgatshega jalo wa bona mosiame wa me Job o bua mafoko a gore o tlhalosetsa satane gore o siame wa ikanyega motho o montle wena itse gore tshiamo e teng o ka boelwa ke tshiamo o ka tsela botshelo jwa tshiamo o le mo lefatsheng mme o bo fitlhelela ka tumelo moreetsi wa ka ke ka tumelo o kgonang go ka bofitlhelela botshelo jo moreetsi wa ka o montle modimo go ne e se tumelo ke ba mo jaaka re sa tswa go buisa mo lekwalong la ba Roma moo gore tumelo ya gago ke yone e tla kgonang gore e go busetse mo tshiamong ke wena o dumela ka pelo and then go go isa kae go go isa ko tshiamong tshiamo e teng o ka siama o le mo lefatsheng ga gona tshiamo epe ga re ka e fosa go ena moreetsi wa ka o montle ya gore ga o ka wena wa tlholega go mo letlelela Jesu Kriste mo lefatsheng le. O ka se kgone go siamisiwa ka kwa ga lebitla. Wena gore o siame, o tshwanetse o siame o le ka kwano. Ke tlhalositse gore ke tlhaga South Africa, ke tlhaga ke le ko Mafikeng North West, mare ha ke le ka kwa le ke bankantse passporto ya gore ke itse gore ka yone ke a go kgona go feta mo melelwaneng, ke kgona go fitlhelela ka passport le botshelo jo jwa tshiamo ke ka tumelo re kgonang gore re bo baakanyetse gore re ha re tswa ka kwano moreetsi re be re itse go a go kopana le Modimo, re be re itse go a go tshela botshelo le Modimo jo bo sa khutleng. Modimo o re beetse botshelo jo bo sa khutleng. Modimo o rata re tshele ka bo sa khutleng jaaka e le Modimo wa bo sa khutleng. Moreetsi o montle, Modimo go ne e le tumelo. Dirisa tumelo ya gago e tla go berekela. Neela Modimo botshelo. Tlogela tse dintsi. Jesu ke botshabelo jwa rona. Baibele ha o bala mo lekwalong la dipesele ma 46 e re ja go fa ke botshabelo jwa rona. O itshupile gantsi ha e le gore ene ke thuso ya rona le motlalelong. A ka go thusa moreetsi o montle. Jesu a ka go thusa, Jesu a ka go direla ka mogau fela fa o ka modumelela. Modumele moreetsi, modumelele mo mosong wa letsatsi, modumelele wena a go direle ka mogau. Ene o tla dira ka mokgwa wena o modumelelang ka teng. Ha wena o moletla wa go direla fela go ya ka tumelo ya gago. Tumelo ya gago e ka go fodisa, o ka no lwala mo leng teng. Tumelo ya gago e ka go fodisa, o ka no tlhoka mmereko. Tumelo ya gago le go solofele tsholofetso ya gago mo Modimong di ka go direla motlholo le mo mosong wa letsatsi. Moreetsi o montle, ke rata go raya kere Modimo wa go rata. Tlhola sentle, nna le moso o montle, nna le moso le tiro e ntle. Tlhola sentle, Modimo a go direle ka mogau, Modimo a go fe boitekanelo. Wena mmogo le lapa la gago kapa le family ya gago, letla Modimo, tsala yaka, Modimo a go rata, Modimo o batla go tshedisana le wena. Ke badile lekwalo le le mo go tshenolo le le tlhalositseng gore motho wa kgona gore ene a bule pelo. Modimo a re ke tla ja selalelo le wena le ene le ene. Moreetsi o montle, nna le moso o montle, nna le letsatsi le lentle. Modimo a go direla ka mogau, ke a go rata.
1: Moruti, ke a leboga Mothibeng yo o tswang go he bayang jalo ka lefoko le lentle, lefoko le le boitshepo, a ntse a he rotloetsa a re kgothatsa mogaetsho, bophelo ke wena fela empa batho ga ba tsebe. E bua jaana Thamage boitshepo moreetsi wa me, ke ka moo ga re a tshwanela go lapa. Le ga di emo dintsi jang di tla fetoga, ga go sepe se se nnelang ruri, ga gona kutlo botlhoko e nnelang ruri, ga gona boitumelo jo bo nnelang ruri. Ke ka moo ga re a tshwanela go lapa, go khubama le go rapela. Tumelela mogaetsho, ke tsa sebaka se go leboga jaana Moruti, ke a leboga Mothibeng ebileng a re baakanyetsa jaana thuto ya gompieno mo thulaganyo ya rona ya kobamelo le mino wa sedumedi. Wena ja go laletsa ke re tla kwa pele kopana le nna re dire dithulaganyo, o ye go ruta, o ye go gakolola ka lefoko le le boitshepo. Go tswa mogaetsho, ke tla be ke go baakanyetse ditlhamo tsa sedumedi e le tsone tota re bina ka tsone, re ntse re etleletsa thuto e ntlentle re tswa go e amogelang ka Moruti, ke a leboga Mothibeng go itlhelela go digela jana thulaganyo ya rona ya kobamelo le mino wa sedumedi. Go ya pele ke bidiwa Mokgankgara Lopang wa Golobi.

ba profeta ba ne ba le teng monna ka lebaka leo ba bua le Elisha ba re o santse o itapisetsa ye gobane rrago wa go tsa watsatsing jaino ngwanang Elisha o ne a tletse ka mo wa boitshepo wa re didimala lona.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa sešaba ke go tlisetsa dikgang.

Anyo atsamaisho mokgwa go duelela le mekgwa ya go fitlhela maloko a matlhano a lekgotla. Sa go gape e batla phitlhelelo e atolositsweng ya mebaraka go tlaleletsa tshwaragano ya kgaolo. Ka kelo go tlhatlhobiwa ga kgatelopele mo marakeng o tlwaelegileng wa botlhaba le boro jwa Aforika, mokgatlho wa Aforika botlhaba le Sadeke, Tripart Free Trade Area ka nako ya kopano. Dipalopalo go tswa go SACO Statistical Database di supile gore e tsholelo ya kgaolo e tsweletse go gola ka 2024 ka GDP e fitlhang go didolara di le bilione di le borobobedi go tswa go didolara di le bilione di le masome a supa le bone ka 2023. Koketsego eno ya dipesente di le 4 e ne ya tlhokolediwa ke madirelo, meepo le ditirelo tsa madi. Landless People's Movement ka bokhutshwane LPM e ne ya batla go itse gore ke ka ntlheng fa pego ya Commissioner 2018 e ka ya ditshwanelo tsa lefatshe la babagolwane ise e phasaladiwe. Mopalamente wa Tara Moto o ne a kopa lefapha la temothuo mo palamente gore le tle le monele tshedimosetso gore go tla dirwa jang. Motlatsatona Roof Masake o ne a raba ka gore pego e ne a isiwa ka tlhamalalo kwa go taotona yo e leng ene a tlhopang batho le gore lefapha ga lena thata ya go e ntsha. O bolela gore dikakanyo dingwe di setse di le mo teng ga policy go akaretsa le thibela gore batho ba mafatshe a sele ba seka ba reka lefatshe la temothuo. Masake o oketsa ka gore go itse go ya kae go tla gatisiwa pego e e farologaneng e e tlhalosang gore go ntse go tsamayang ka tshwetso ya bobedi ya National Land Conference. Mookamedi wa sepodisi sa bosetšhaba sa Aforika Borwa a re diranta di le milione di le makgolo a marataro tse di betsweng tiro e rulaganyeditsweng ka Seetebosigo ba la masome a mararo di diretswe go thibela tshenyo e e diragetseng mo dikhudiogang tse di fetileng. Puleng Dipane a re na madi ano a tla ema nokeng go romelwa ga badiredi bagolo go ralala lefatshe bonno le didirisiwa tsa tiro go tswa kwa diporofenseng tse di farologaneng. Dimpane o gatelela gore ditshenyegelo ga se tsa tiro ya tsatsi le lengwe fela mme ke tsa maiteko a rulagantsweng go sireletsa tlhomamo le go sireletsa matshelo le mafaratlhatlha. O oketsa ka gore boikaelelo ke go tlhometsa gore batlhankedi ba molao ba kgona go thibela thubakanyo pele ga e direga. Ka fa letlhakore le lengwe motlatsatona wa sepodisi Pole Boshielo o laetse badire ba sepodisi go tsaya kgato kgatlhano le tirisodikgoka e amanang le megwanto e e rulagantsweng Seetebosigo e bala masome a mararo. O ne a bua mo tiragalong ya molao kwa FNB Stadium kwa Johannesburg pele ga megwanto e e rulagantsweng. Dikgang tsa metshameko. Yoane Wisa o ne a ntsha maduo a mabedi fa Democratic Republic of Congo e ne e paakanyetsa go tsenela mo kgaisano ya makgaolakgang ya sekena sa lefatshe ka lekgetlo la ntlha mo historing ya bone ka go fenya Uzbekistan ka nno tse tharo go le nngwe mo setlhopheng sa K gompieno go baakanyetsa motshameko wa makgaolakgang le England. DR Congo e boela mo sekeneng sa lefatshe morago ga go nna morago go sa ne teng dingwaga di le masome a matlhano lobedi e ne ya tsena mo motshameko wa bofelo wa ditlhopha itse gore fa e ka fenya e tla tswelela pele mme e ne e lebega e le mo mathateng fa mokatisi wa Uzbekistan Eldo Shomodore a ne a tsenya setlhopha sa gagwe kwa pele mo metsotsong ya bo lesome. Setlhopha sa Aforika se ne se lebega tse le mo kgatelelong ya go ka lebelela mme ba ne ba fiwa tshireletso ka kotlhao e Wisa a neng a e fetola mo sephatlhong sa bobedi sa motshameko. Motshameki o neng a tsena mo boemong jwa gagwe e bong Fiston Mayele o ne a tshwara motshameki yo o neng a le mo boemong jwa gagwe metsotso le lesome le bobedi go tloga ka nako e ntseng e beilwe ka go dira motshameko wa botlhalo o neng wa fenya motshwara dino wa Wisa pela a wetsa ka phenyo e kgatlhang mo nakong e e okeditsweng.
Congo baba fentseng ka dintlha di le nne ba ne ba tsaya engwe ya mafelo a borobabedi ya maemo a boraro mme ba tla boela kwa Atlanta ka la boraro go ya go lebana le bafeng ba Group L.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sesheng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

a mabedi tse di fetileng. Ka ngwaga wa 2019, Ngove Junior Primary School e ne ya nna sekolo sa Bokgesemoso, fela e ne ya tswelela go lwantsha na le tlala thata segole batho le ditlamelo tsa boitekanelo tse di neng di sa lekana. Sekolo seno se simolotse se na le baithuti ba le 65, mme gone jaanong se na le baithuti ba ba fetang 482. Tona Eliang Kuraro o ne a etela sekolo seno kwa bofelong jwa ngwaga o fetileng, mme ikana go fetola maemo a sekolo seno. O ne a boela kong mo bekeng eno go ya go neela sekolo seno se se neng se tlhabolotswe semolao le go itsese ka go tlhabololwa ga sone. Nkurare a re finitšhara sekolo e tla tshwanela ke go rekiwa selegae. Tiro ya go aga e ne a dirwa ke kgwebo ya sešole ya tshireletso August 26. Batho ba le batlhano go akaretsa le bana ba le babedi ba ne ba tlhokafala fa molelo o ne o runya ko kagong ya bonno ya 3-story kwa Doornfontein, Johannesburg. Ditirelo tsa tsamaiso ya matlhotlhapelo EMS di bolela gore kago e mo Davis Street ke ya private. Go ya ka EMS, molelo o ne wa simolola pele fela ga sethoboloko ka lamatlhatso. Batima molelo ba ne ba ntsha baagi ba lefelo leo, mme ba lwantsha molelo pele ga ba o laola. Balaodi ba ne ba tlhomamisa gore batho ba ba bolelweng ba ne ba fitlhela mo teng ga kago moraga go iphuruphutsa thata. Go santse go batliwa gore molelo o bakilwe keng. Motlhankedi wa Media License wa City of Johannesburg Emergency Management Services, Kagiso Pasha, a re ditopo di tla neelwa mapodisi fa dipatlisiso di tsweletse. Tautona wa Sebia Alexander Vusik o boletse fa a tla rola tiro mo dibekeng tse di tlang, mme a itsise ditlhopho tsa pele ga nako tsa tautona le palamente. Kitsiso ya ga Vusik ya maabane e ne ya tla morago ga ngwaga le halofo ya megwanto mabapi le go lwantsha bobodu. Megwanto e ne e tsweletswe pele ke baithuti e neng e amana go ralala lefatshe. Tiro eno e ne ya dirwa moraga go somana ga tente kwa stationeng sa Terena kwa toropong e kwa Bokone ya Novi Sad, mo kgoneng ga e tlhokafala batho ba le 16. Malatsi a le malwa a fetileng kwa toropo ya Novi Sad, baithuti ba ne ba keteka ngwaga wa 2024, mme ba batla gore go nne le ditlhopho tsa kakaretso. Taelo ya bobedi le ya bofelo ya ga Vusik e tla fela mo bogareng jwa 2027. Ga ka a tlhalosa gore o ka tlogela leng tiro kana o ka nna a phimola palamente leng, e leng selo se se tlhokegang gore go nne le ditlhopho tsa palamente tse di sa lebelelwang. Badira megwanto ba mokgatlo o eteletsweng pele ke baithuti ba re ba batla go gwetlha Vusik le Sebian Progressive Party mo ditlhopheng tse di tlang tsa palamente le tsa botautona. Dikgang ka bokhutshwane di felela fa, o ka emela gore tsa dikgang tse di latelang ka nako ya 10:00.

annete mosadi wa molata ha gare a belega le sea be bitswang ka la Ismail ka le lengwe la matsatsi ha masa a Isa Abraham a ba koba mosadi a tsamaya le lesea la gae ga re go lefelela metsi a fela ke mo mosadi mogolo a ileng a mo latlha fase a titimela pejana a wa fase ka sefatlhego gore a seke a bona lesea ga lešwa ke mo go neng go a tswa lentswe le legolo la goa la re hagara hagara tadima kanka ye ya ba mosadi wa tadima a bona sediba se maphodi se monate mo a ineng a ile a titima ga ba a bina sefela se reng ka tlhatlhathela feleleng ke sena modimo ke sena tshepo ke tsietse ke dintho tsa gago fela

Dumela moretsi a tirola setšheba FM ke go dumedisa ka boitumelo mošong o montle ona mo thulaganyo ya rona ya retswa botlhaba o dumedisiwa ke nna sešupo Arnat ke boitumelo re bo gape re kopantshiwa ka gale moretsi mo thulaganyo ya rona re na le motse karolo yo o tla go ipolela gore ke mang a tswa kae gore gongwe go na le sengwe se nna le wena re tla se selang hawa ra ithuta ka sone mme pele ke ka go gonela motse karolo wa tsatsi la gompieno a re fete ka molodi o latelang.

0: Cho nên là cái ra cái có cái bát đi drink thì rồi anh ấy chỉ chạy đi rồi này cái bát đi drink cái này nè bu sôi cho mà shake thì giờ là giờ mình đi rồi tao một thằng nó lấy cái đi rồi tao sốt khoan ăn khoan này cả chắc cái chuyện cái này là không bao giờ bao mới rồi khác cái thằng này cái bố này khởi sẽ là không tin nhà khoa luôn à giờ mình lên luôn ke heletse ala mo diofising go ala mono mo kobabese mo legone mo ke dulaala morago ga tereng ke be ke bara kere nna nka itumela le botlampusetsa ko kobabese ke batla go boela ko lapeng ke na le batsadi ke tshwanetse ke ye go ba sheba ke a banthomelela kwano ke ka go berekela mono so go hetsa ke heleditse ala mono a se ke tsamaye ke tsere gongwe ke isuso ga ke tswagoa gone ore ke ye ko tswana oredi ya ka ntse ke bolelela mme ga ke tsena kong ke be ke le gone ke ga ke jaanong ba bone gore o motho o ntse a bereka mo storong ga ke tswa kong ba ile gore nako tse o ne e berekela ko plotong ba ile go naya di-storo tsa diploto tse gote boikarabelo jwa go keo ke diranile go tswa nako eo ke a tswa kong ga go tshena go tswala ke atla go berekela ga ministry of works transporter ba itlha ba ke berekile ngwaga e le ngwaga la nako tse ngwe morago ga independence ke a ba ntsholetsa bante ya senior ga ke ntse ke tsamaya jaanong mo botshelong jwa ditiro go tswa ga ke berekile go itlhela 96 ke ntse ke bereka ke le motlhatsa ga ministry of works and transport mme jaanong ire go gongwe ga gare ke a bantse a banthomelela ko transporto jaanong self go te gore kwa e tlhoka mongwe kwa tsamaoekong ke batla gore go mme ke sentse ke wela mo go ba mme ke ya go bereka go tswa ko transport ga ke re ke ministry lengwe yala ke duelo ga ke berekela kwa nako tse e sentse le transport e seng le bo r a le bo r c c ja ga ke le gawa ke ya go bulwa kampa e be e tla go bulwa e ne tshela tharoto e yang ko butswana ke a baele gore ba senka mongwe ke applya bantha ba rene ya ansuku ya ke boa ke tsholediwa ke nna chief tlaka gago so gantsi nke a re mo ditirong tsa me ke tlala jaana ke le motho ke tsamayng ke le mo diposition ya bogogi go tswa kong boa ke tsholediwa gago go tenya me jaanong ya go swetsa me jaanong ya go romelela go sele jaanong e bona gore ko wena ga le o ka yang go kgonang ke ya ke romelela ko bobethane ke ya go berekela ko bethane mo tlhatse ga ditsela e le gore jaanong ba neile training mo ene ya gore kare ya boengineering jaanong gore mmere kwa boengineering ga tshwanetse o direng ba tlhoka eng go direng so ga e tsa tsogan ke ya go tsena kong mme in the same time ga ntse ke le ga ke bereka mono mo ke a ke boa ke ikwadisa after 10 years ke a ke ikwadisa ko politeke kompiyone ba e bitsang ba nako tse yone kompiyone a kere ne bidiwa nako tse yone e sentse e leng
1: polytechnic
0: ne na leina le se mme ke ga ke ya kong ke ya go tsena gone mme ke dira distance so ngwaga tse nne ke ntse ke dira distance yala mme ke e direla mo dilong tsone tse tsa ke ne ke dira dimmereko yala wa botlakao itlhela ba bantsa one ngwaga je reng ba ntse e le mo ka 2001 gontha ke ya banthomelela kwa ga ba ntse banthomeletse kong ke ya go bereka kong ke ya ke boa gape ke tradiwa ke santse ke le kwa ke nna wa tao gote jaanong o bereka Keetmanshoop region e yotlhe o bo o tswa go e berekela le ko Karasburg ante ore o bereka go tswa mo Keetmans o ya Luderitz wa go tswa Luderitz o heta o ya Arua o tswa mo Aruapa o ya Karasburg o tswa ko o tla go bereka go tsena mo bordering ya ha ba re ke mang hasa so go ne go le distance mo o tshwanela ke gore ka ditiro ya gago e ne e le wa o tshwanetse o tlile ato e dire no e dira nna se sengwe ela se se kareng ke se rata yaka janong jaana ruri mo mmerekong wa mo wa ditsela ke mmereko ke o rata gompieno yaka mme wa bona ke ga ke unetse mabante mme ke ya mmerekong so ke mmereko ke o ratileng thata go tswa gao ke ga ke boa sentse ke le kong ke ga ke applya ke re ee nako ke le mo r c c ke ga ke bona gore ee RCC ga ntsamaye le sentle o la e hetela o ka re go gongwe ke ya go tshameka go ntlha mongwe bo bankrupt ofse ke ya ke apply mo r a ga o bona gompieno ke le mo r a ja ga ke apply mo r a ba nna posisi eo ke ga ba RCC le bone ba re nyame tshwana ya go nna posisi ke dula yana yana ba bangwe ba ntha ba re he kana tsona yana he ntsha dikoloi yano kgona go na subsidy ya koloi ba RCC ka RA o moša mo go nna ke ipoleletse gore ke batlegwa ko RA ke saena dipampiri ke saena ke amogela tiro ya RCC ya position e ba neileng ya site agent ke amogela position ya district area manager ko moRA kwa ke berekile kgwedi yala kong rago ga kgwedi ke ga ke tswa kong ile go berekela August otlhe ke moetse a re July August a re di-4 ke ga ke ya go simolola ko Bambolano mo go RA jaanong ga ke ya kong jaanong ke le district area manager ke ya go berekela kong ke berekile ngwaga di le pedi 2004-2006 December ke ga ke berekere go lwa go kgakala le gae ko le gone le ga ke gone ya gae mmogo mme ba nkutlwa ba re nyame ke kgona go busetsa ko Marintele o le mo Marintele ka boatametse ga go tshwane jaaka le gore ba Marintele jaanong ba mpatlha ke re bone ke bereka le bone go le gale bane ba itse gore ke mang ke ga ke boela ko Marintele ke ya go bereka mo Marintele for plus minus ke berekile Marintele la 2006 yo ke berekile la 2007 July month ke ga ke bara kere nna ke batla go ya ko lapeng jaanong ke ga ba nthomelela kwano ke tla go tshimolola ke berekela mono as an area manager ke bereka gompieno jaana ke bereka o maike o tlhetse gore mo ditseleng wela mo tlhatshegane ke ofice gore tshwanetse ke rane ofice ke be ke rane ko ntle mo nageng ke be ke bereka le dipolase tsa maburu dipolase tsa batho ba ba ruang ga ke re ke re maburu ga ke re batho ba fen ke ra batho ba ba ruang so dilo tso ke di heta ka le dintsi di heta ka ofising go na le dilo jaaka ga motho ga batla go dira fencing o tshwanetse a tle go tsena mo a apply-e he go sheba ya bole ga motho ga batla go dira sengwe mo aka ke e buire mo gange tshwanetse a tle pele mo a tle go bua le tshono pele ga di ya sengwe le sengwe se sete ga o batla go heta ka tlase ga tsela mo ka dipeipi jaaka tsatsa peipi tsa metsi dilo tseo tshwanetse o tle go report-a e tsamaye go dance ya go sheba e bone gore a e kgona go neela kana gannya jaanong ke yone jaaka ke re jaanong ga e tlholele ya ditsela yala ke le gore jaanong o tla re o dia mmereko o mongwe o tsayang gore ga se mmereko wa me mme o tshwanetse o tsamaye yala o go dia so ke mmereko o thatanyana mme nna ke tlhole ke raya batho ke re tiro ga o e rata ga e thata ka gore bontsi le bontsi batho ba ke batle ga batla ba kgotsile ga batho ba kgotsile o bona gore motho o tsenang ga e otlile o batla go tlagolo jaanong ga ke re mo tirong ga ba herutile gore ee tlaente ga nke nna phoso ko wena ga e tshwanetse o itse gore o tshwanetse o bue jang le ene go itlhalelwa go utlwana mo o leke gore re a tswa mo ofising ya gago a ba itumetse jaanong ka bontsi batho ga ba tsatlhile ba tlhole ba mpotsa gore he motho o tseneng a kgopile ga a tswa ga ebile lo heta lo tshega ebile wa go montsha ka kgoro o bereka jang ge wena ke bereka ke re nna ke yaka ke rutilwe tshwanetse go dire gone jalo ga nka ke o le motho a tlhela a kgotsile o ba mo tlogela a kgotsile tshwanetse o itse go gongwe o itse gore o tla go bua jang le ene gore a kgone go tlhaloganya
1: ke sengwe se o kgona go se ithuta go bereka le batho
0: ee nya o kgona go se ithuta ke ra re ya ka rona re ithutile ba ne ile training eo ya gore o itse gore ga o bua le motho o bua jang le ene ga o bereka le motho ga motho a tla kgotswile a tla ko go yena o itse gore o tla go bua jang le ene

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana.

Tumela moreetse nako ke ya bongwe amogela dikgang ka bokhutshwane ke ka o di balelwa ke nna en bereng. Tonakgolo e le yang Nguraro o kopile hompa yo sa tswang go bewa mo setulong sa bogosi wa Ciruku Bartolomeus Kayoka go etela pele go tsosolosa ditlwaelo tsa setso sa maQiriku ke ka tsela ya go boloka boitshupo jwa morafe go nonotsha maitsholo a a siameng le go rotloetsa kutlwano ya setšhaba. Fa a ne a bua kwa moletlong wa go bewa ga kgosi mo setulong sa bogosi o ne o tshwaretswe kwa kantoro ya maQiruka kwa Indoyona Maabane Nkurare. O ne a rotloetsa mahompa go ka rotloetsa dikomana tse dinnye go amogela le go boloka ngwaobošwa ka yone ka go rulaganya dikgaisano tsa go analana le tsa dibuka tsa setso. Tonakgolo gape o ikuela go balaodi ba setso, baeteledipele ba setšhaba le baagi go dira mmogo le puso mo go rotloetseng kagiso, poelano le togamo ya loago go ralala lefatshe. Dr. Nguraro o ne a boeletsa pitso ya ga Taotonane Tumonane Ndaitwa ya gore go ne le kutlwano ya bosetšhaba. A gatelela gore o ikemisetse go etela pele Namibia e kopaneng e me go yone moagi mongwe le mongwe le setšhaba se se na le seabe se se lekaneng mo isagweng ya lefatshe. Tuna wa thuto tlhabololo bašwa metshameko botswere le setso Sanet Steenkampe o kopile batsayakarolo ba pele ba Mathematics Olympiad go nna baemedi ba thuto ya science, technology, boengineering le mathematics ka bokhutshwane STEM le go nna bagakolodi ba kokomane e latelang. Fa a ne a bua kwa go itseseng ga mokgatlho wa Namibia Mathematics Olympiad Alumini, Dr. Steenkamp o ne a re maiteko ano a tla nonotsha tirisanommogo go godisa ditalente tse di santseng di le dinnye le go thusa go aga itsholo la Namibia e ikagileng ka kitso. Tona o ne a kgola batsayakarolo ba maloba ba metshameko ya Olympic ka go emela Namibia ka go farologana mo dikgaisano tsa kontinente le tsa boditšhabatšhaba. A re diphitlhelo tsa bone di thusitse go nonotsha batho ba lefatshe la Namibia. O gatelela gore STEM ke selo se segolo se se tlhotlheletsang madirelo go dira dilo tse dišwa, go akanya ka tsela e masise le go rarabolola mathata. A oketsa ka gore go botlhokwa gore Namibia e fetogele mo itsholelo e ikagileng ka kitso go ya ka lenaneo la tlhabololo ya lefatshe. Mookamedi wa sešole sa Uganda yo gape e le morwa wa Taotona o boletse gompieno gore o laotse go tswala ga metswedi e mebedi e megolo ya dikgang. A bolela gore ga a dumele mo kgatišong e gololosegileng. Mohozi Kainerungaba a re Daily Monitor pampiri e kgolo e ikemetse ya tsatsi le letsatsi ya kwa Uganda le NTV Uganda nngwe ya dithelebišene tse dikgolo tsa private tsa lefatshe lewa ga di kitla di bulwa gape ntle le tetla ya gagwe. Mo matseletseleng wa dikwalo mo X platformo Kainerungaba o ne a kwala gore kwa Uganda ga a dumele mo lokwanyeng dikgang le gololosegileng. A oketsa ka gore lokwalo dikgang le tshwanetse go kaelwa ke baeteledipele ba diphetogo. O ne a seka a ntsha mabaka a a rileng a go tswala ga metswedi ya dikgang eo ka bobedi jwa yone e leng ya Nation Media Group ka bokhutshwane NMG e leng setlhopha sa metswedi ya dikgang se se nang le ntlokgolo kwa Kenya ebile se kwadilwe kwa Nairobi Stock Exchange. Daily Monitor e ne a bega ka sontaga gore mašole a ne a rometswe kwa dikagong tsa NMG kwa motsemogolo Kampala le gore badiri ba ne ba thibela go ka tsena kgotsa go ka tswa mo dikagong tseo. NTV Uganda le NMG TV le diromamowa tse dingwe tsa bosetšhaba mo lefatshe lewa di ne di sa bereke go tloga mošwa wa gompieno. Botswana e netefaditse maikemisetso a yone a go tsweletsa tshwaragano ya kgaolo le katlego go kaela Southern African Custom Union e leng SACCO go tsena mo pakeng e ntšha ya madirelo le phetogo ya itsholelo jaaka paka ya Botswana ya 2026-2027 jaaka modulasetulo wa SACCO e tla simolola go tloga Phukwi a bala 10.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

bangwe ba bone ba ne ba robala mo mmileng o fa ntle ga borongwa pele ba fudugela mo kagong ya borongwa fa gone go na le maano ka dinako tse dingwe dibese di

tun da fita a re ho saule ho sebe li a nya ha mantilo ka baka la mo filista enwa na mo shanka wa hao

47 e re itse ha sheba mo Filista are ho yena wena o ntlela ka sabule e kgolo are o ntlela ka sabule ka le rumo le le holo are mpana le tsatsi la ka shenu lena ke tla ka le pitso la morena wa mabotho ke tla ka le pitso la modimo ya sarwa baleng

tsebe modimo wa hao mo filisto to ba le lena ha tsebo re ha o tsamaye o le mo e ka nna ba bo makhelwane ba ya o tsheya hona shwa e ka

ke mo tshepang o tla boela nna molela hape bibele ire itse ha ba botho Israel a tshetsela morao.

hobane modimo o ratile lefatshe hakalo o bile wa le nehela mora wa hae ya tshotsweng a le inosi gore e mo le e mo ya dumelang fela a tle a be le bophelo a seka ba le bophelo fela a be le bophelo bo sa feleng ke nako ya

tsa hao ke na go ya hore maqabe kabe tsia hao morwalo wa hao o bui ma o ke ke be wa khona o le mo shebela ho motho jarisa morwalo o sheso jarisa morwalo o sheso ho ba ne yena o ya khona ha solo ke le

ke bua ka motimo ya kile nga ya mane a rone ke bua ka motimo ya kile nga pula lwa ke bua ka motimo ya kile nga hlolela ba Israel le felle ke bua ka motimo

sa khona ha ke sa khona ha ke sa khona ha ke sa khona Jehova buyela o nna molele hape buyela o nna molele hape mo filista ema Jehova o ntlela ka ditlhare mo filista ema Jehova on tsamaela dingaka.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

ha. Oh, ma bota mo di ofisi tabana, hana na le go ka bua, ana tla di bolela tsa dintsintsi tseo di buiwang, le tse di dirwang mo di ofising, gore motho a bone sengwe, se se botoka tle, o tla mphaing, o tla mphaing, potso ye, e pa motho a e botswang mo semong, se ka sekgwa re ka reng you become so vulnerable. O simola o ikgopola, o simola o gopola go kgaoganngwa le batho ba lapa la gago. O bo ipotsa gore ao, a nka tsamaya, go na le ka nka thusang ka teng. A o tla mphaeng, o bo wela mo diatleng, a bo wela mo diatleng tsa selalome. O bo wela mo diatleng tsa selalome seo se batlang go go dirisa. Selalome seo se batlang go go tsenyetsa botshelo. O tla mphaeng. Batho ba le bantsintsi ba patelesega go araba potso o tla mphaeng. Moo ga o tsena moleng bodi o batla setsa. Go te ditsha ga diyo, mme go tsweng ga o botsa o le ga thokonyana o buletsa le go te di teng. Potso ke ra o tla mphaeng gore ke go zamele something. O tla mphaeng ka gore nka zama, nka zama-zama, o tla mphaeng. Oh, batho ba di dira di a ba dumela manna, ba di dira di a ba dumela. Mau haba batho ba kopana ma councilara ba kopana ba re re batla go aga sepatelamo, re batla go aga sekolemo. Batho ba tshwanela ke go wina ditendara. Motho gore a wine tendara o tshwanetse go araba potso, o tla mphaeng, o tla mphaeng. Tshwanetse o njese something gore ke tle ke ire gore dilo tsa gago di direge ka bo fast man. O tla mphaeng. Judas Iscariota a rekisa morena re le tla mphaeng. Ga nka le bontsha Kreste yo e leng morena le tla mphaeng. Oh, legatshetlhe le senyegile, legatshe le senyegile. Batho ba tshela ka karabo le potso, o tla mphaeng. Oh, ga o kgweetsa speed trap ke seo, speed trap ke seo. O tselwa mo thoko ke gone mo o bolelelwa gore ke go direla charge. Charge ka e dira lebelo le o tlang o tsamaya ka lone go ra gore o duele 1500 mo ga o tshwara magodimo, o tshwara tlhogomo, o e rwala matsogo mo tlhogong. Go te bona monna yo le ga thokole, bona monna o le ga thoko ga tserela kwa re no latlha something hela bo tsamaya, latlha something o bo tsamaya. Botshelo bo dingalo, botshelo bo manganga, botshelo bo senemeno, botshelo bo makgakga banna. Gore o tshele ke gore o arabe potso o tla mphaeng. Batho ba ba molato ga se ba ba botsang potso hela. Batho ba ba molato ke ba ba e arabang le bona, ka gore ba rotloetsa mokgwa wa go tswelela go botswa potso ye. Hei, mao batho ba tshelang teng, tiro tse ba di bereka, motho a promotilwe ka gore o arabile potso o tla mphaeng. Ga o ka mpha sengwe ke a go bolelela wa tlhatloga maemo. Tiro ya pala, tiro e thata, tiro e mošenetse meno, ofisi ya gagwe ga e monate, botshelo bo bosula. Ga batho ba kopane ba ngunanguna dikgang o akanya gore ba bua ka ene. So insecure ka gore botshelo jwa gagwe bo bompe. Botshelo jwa gagwe ke ba go senyetsa setšhaba, botshelo jwa gagwe ke ba go ithekisa. Motho yo o ithekisang ko strateng

0: tlisang gore a bone thatloso maemo motho yo o ithekisang ko strateng ga a garologane lo ithekisang gore a bone tiro go the survival of the fittest batho ba rotloetsa dilo tse dimpe modimo ga rate modimo ga rate mme ke gone Herode a swa modimo o tla bolaya le go hedisa botlhe ba tletse mekgwa e maswe ya go senyatsa setšhaba moo ngwana modimo o tla botsang nna ke ngaparetse mokgoro wa ga Jesu mme o kare dilo di siamela ba ba sa reng sepe ka morena ka nte ga se gore di siama ka tsela e tlhamaletseng di siama ka tsela ya go tlamphaeng di siama ka tsela ya go tlamphaeng o tlamphaeng gore ke gone moo re hire ngwana wa gago o tlamphaeng gore ee re itse ngwana wa gago sekweleng ko mahatsing mahatsi ga re reya aforika borwa a tlhabana mahatsi re rako a tutlilweng bobe potso o tlamphaeng tlhe re tla dira hela re bo re khurumetsa hela re bo re khurumetsa hela seo se se dirilweng mo lehihing se tla tswela mo pontsheng ya lesedi seo le se direlang mo phihing seo le se direlang mo koneng se tla tswela mo pontsheng sekare ga o se dirile gompieno e kete wa tobetsega o bo akanya gore o mo godimo ga botshelo o bo akanya gore o kgonne botshelo di tla khurumologa nako nngwe ga di khurumologa tla re tlhomola pelo melomo ya gago e le mesetlha o ka re o tshwerwe ke tlala e le gore yaanong wa tuka molelo wa evangele kreste a go chesa a go chesa a go ntsha mo sekgorobeng ee akola akola gone jaana e tla tla nako e tla tla nako yo tla bong o thunyediswe o setlhahetse o bo o leba ko morago gore ke bolailwe ke potso o tlamphaeng ke bolailwe ke potso o tlamphaeng ke ne ke tobetsa go tobesega ee ke ne ke le laola lehatshe le laolesega ke bolailwe ke go araba potso o tlamphaeng mo lobakeng leo nka bong ke ne ka kumolola tshenyetso setšhaba ka mmidi mo nakong ye nka bonne ka ikumola ka mmidi ke ne ka e rotloetsa ke ne ka e nosetsa ke ne ke rwele o thareng ke ne ke e nosetsa ne ko bofelong maduo a boleo ke loso maduo a boleo ke go phutlhama ga gago ke go setlhagalwa ga gago ke boitlhobogo jo mo go jone maduo a boleo karabo ne tlo sala o tlamphaeng mme nako nngwe e tla nnyelela le babutsi ba yone e tla nnyelela le babutsi ba yona potso ye e tla nnyelela le babutsi ba yona le tlamphaeng gore ke le supetse kreste yo e leng morena mme Judas Iscariota a nnyelela le potso ya gagwe
1: Modimo yo lorato, modimo yo ne o le teng ko tshimologong

imetsi manna moshe wa tshaba eh moshe wi potsa gore wa go pota na mane tona ya mothoka kae bana me ke gone mo lobakelle modimo o morare moshe ka re tsamaya me ke gore wa motsa moshe o tshotseng o tshotsei mo atlensa gago moshe are ke tshotse thobane op ke tshotse thobane moshe o tshotse thobane moshe o lwana ntwa ya moya o tshotse thobane me ke gore ba o modimo o morala tlhela thobane eo hatshe ga moshe a e latlhela gatshe fetoga noga e fetoga noga o me ke gone ga moshe a tshaba tshabela kgakajana modimo o morare tshwara noga ka kwa mogatleng wa yona ga e tshwara kwa mogatleng e fetoga thobane mokao lengwe moshe wa botswa potso o tshotseng moshe wa raba potso ke tshotse thobane gompieno ga re bue ka moshe ka ga yoga potso ga e tle kwa go moshe ka gonne ga yoga potso e tla kwa go wena ka o lengwe o tshotseng o tshotseng sa modimo o ka se dirisang go fetola the status quo o tshotseng sa modimo o ka se dirisang go fetola tebego ya botshelo jwa sekalo motho o tshotseng sa modimo o ka se dirisang go golola batho ba ona o tshotseng o tshotseng sa modimo o ka se dirisang go tlhabolola semoya sa batho.

tshotseng sa modimo o ka gogelang ba le bantsi mantlong ya modimo o tshotseng sa modimo o ka se dirisang go godisa motlhanka wa modimo yo gateletsweng ke ditlhapi le bolwetse o tshotseng seo modimo o ka se dirisang go agisanya malapa a thubegileng le a thubegang o tshotseng se modimo o ka se dirisang go busetsa ngwana yo ganne go nna mo lapeng le batsadi kwa lapeng ngwana yo o bolaisembe mmagwe high blood pressure ngwana yo o tsholetsang semo sa sukiri mo botshelong jwa ga mmagwe o tshotseng se modimo o ka mmusetsang kwa lapeng go tlisa kagiso le boitumelo o tshotseng mo kaoleng batho ba le bantsi ba tshotse sengwe mme ga ba batle go tlhalosa se ba se tshotseng batho ba le bantsintsi ba bangwe ebile ba swa ba tsena ka tlase ga lebitla a ntse a huparetse selo a huparetse selo a sa se tlhalose a huparetse selo a sa se tlhalose o motho yo o tsidileng a na le mosola mme a tlhoka go nna le mosola kwa bathong ba modimo o tshotseng selo seo se tshotseng a se itumelela go tsholwa ke wena a seo se tshotse nna se itumelela go tsholwa ke wena kana selo seo se tshotseng ga se leba batho ba bangwe se nna

satsiamo ka re tla ipitlala le mo semong sa bohutsana o ka o leng wa ka o tshotseng potso ye a e go ngape o robetse potso ye a e go ngape o tsama o tsoga potso ye a e go ngape o tsamaya potso ye a e go ngape o robala potso ye a e go ngape o ja potso ye a e go ngape o na le ditsala tsa gago tsa di gananang le mogopolo wa go tsamaela kwa modimo o go batlang teng potso ye a e go tlhokise boroko potso ye a nekete ya go tlholela manna o tshotseng seo se tshotseng a se go ngapengape le sone seo se tshotseng a se go tlhorontshe batho ba itlhophela go tshola dithokolosi batho ba itlhophela go tshola dilo tse dimpe modimo o peile mo gare ga dipelo tsa bone dilo tse dintle latlha seo se tshotseng latlha seo se tshotseng sa mananeo a yo bosula mma wa satane o arabe potso o tshotseng ka gonne sengwe sone se teng mo pelong ya gago modimo o se tlhomile mo botshelong jwa gago modimo o batla gore o se dirise o hetola matshelo a batho mo kaoleng wa me o tshotseng tsala me e rategang o tshotseng modimo a go utlwale botlhoko modimo a go tlhomogele pelo o emelele ka seo se tshotseng o direle morena o emelele ka seo se tshotseng o direle modimo nako ke eno nako ga se a kamoso nako ga se a peke e e tlang nako ga se a ngwaga o tlang nako ke eno emelela o direle modimo a se modimo

ka dipilo tse modimo re neleng tse ka thatewa re ka tswela ko pele go ile go ile gore go tlhaletsa magong kana mtlhamo go ka roetletsa ba bang gore bona gore batho ba ga balapi ba mme ka re ba emenokeng

0: di-classing la le maraba jana ntse ba dirile bana ka mantaga ka mantaga ba dirile bana ba tla go ba ruta dilo tse di dingwe ke ba nna bagolo bone ba dirutswa mo sekolong ga ke di ka dikwalo jaano ba tla go di bona practice ya practical ba tla go di bona ke seo se seng ka la thata kore go rotloetsa bana gore ka moso le ne ga ya ko gae a go dira maare ma o bam idea masimonyana ga e nose ee so bagaetso a kolo gorogeng nyena ba setsedi ke kele ko malapeng bogolosegolo borre bana ba thakatshasane a kolo gorogele tsa go dihamere ko mogo ke a leboga
1: alo bagaetso go tswa kwa tlhaka Benhar ke tshimo masimo go itirela dijo go boloka masentenyana ka boile go reka ka one tamati bokholo bo semerwane bo ui bo mmidi bo magapu bo makatane a go gontsi mo gaetsho kwa tshaka Benhar ba re tshwere ka thata le go ka tswa go na le dikgwetlo hale le hale mme hela re tshwere ka natla re tlhoka kemonokeng ya bašwa bašwa ba tshaka a koloe go kgwa bagarona kgaba ha masimong ha wa lotshware ka moso e se ka re ba bangwe ga batla go tsa masimo a ebe here nnyaebile yaanong a projeke ye e se ka etla ya re tswa diatleng e ne le bašwa ba phatholwe ke jalo ke bagolwane Raetsho Maritshane le Raetsho Grace Rogwe ba re nyaa tshwana e ka kwano hela go ba rotloetsa gaetsho ke masimo a mantle thata ke ne ke bua le bone ke le hawa ke lebeletse ke bona lena ba ile ba mpha se ba se lemileng mo gaetsho ke bua ke le mosupi wa masimo a e batla hela jalo gore ko maphelong a mangwe go nne hela jalo motswarona wa motsweding ke tsaya gore he na le lehatshe la masimo ga go diragale sepe ka koo yaanong ga se molaetsa wa montle go utlwa go teng lehatshe la masimo le teng ga go diragale sepe o eletsa go bona ba ga rona ba ema gape ba tshwaragana ba lema mo gaetsho a ruri tshwantse e bolewe ke tlala ka lebaka la gore ga re utlwane kampo ka lebaka la gore e tlolane metlhalagong e bolewa ke tlala e kgona go itirela dijo a re akanya sentle ba ga rona a re akanyang ka go sele ka tswetswe hela jalo kwa mokaleng go na le masimo ka koong hela jalo go diragala eng ka koong go diragala eng ga go diragale sepe hela yaanong ga se melaetsa a mentle mo gaetsho a re emeng re itireleng e seng jalo a diporojeke di neelwe tšhaba tse dingwe bone ba bereke tshwana he tswelele ka dintwa tsa rona motho ga batle go bua jalo mme hela jaanong ipotsa gore e le gore yaanong a re bolewa ke tlala hela ka lebaka la dintwa ke dijago ba kentse go leka le go tswa kwa tšhaka Benhar ke masimo mo gaetsho a seshaba ba tshwaragane le go tswelela hela jalo dumelela ke gore ke re motsatsi la gompieno ke ne ke go baakanyetse go le ka le mo thulaganyo ya rona ya lesedi la molemorui nna ke bidiwa fela mokgankgana lopang wa galobile ke tlabo ke go sadisela sentle mo gaetsho mo manano a mangwe mo somane sa rona sa tirelo ya setšhaba le ka mosogape.

mosadi wa molata ha gore a bele ga le sea le bitswang ka la Ismail ka le lengwe la matsatsi ha masa a Isa Abraham a ba koba mosadi a tsamaya le le sea la hae ha re o le fela metsi a fela ke mo mosadi mogolo a ileng a molatlha fase a titimela pejana a wa fase ka sefatlhego gore a se ka bona lesea ga lešwa ke moo go neng go a tswa lentswe le legolo la goa la re hagara hagara tadima kanka ye yaba mosadi wa tadima a bona sediba se maphodi se monate mo a ineng a ile a titima ga ba bina sefela se reng ka tlatlhathela feleleng ke senga modimo ke senga tshepo ke tsietse ke dintho tse kao fela.